yalla neena wa fatilikul izibtala kera ba nga xamé na natu wonna ibrahima ibrahim kuko natu rabbuhu barama lolu ñu tudé taqdimul maf'uli 'ala al-fa'il yalla mo natu kum natu ibrahima kon complément bi mo warna muccu waye yalla waxé ko ni ndax wax ji da am ful la wax ji da am ful la wa izibtala natu wonna dadi fam natu ba tek ibrahima nopi nak door wax ci ko natu kunatu rabbuhu barama bi kalimatin ci ay baat fa atammahunna mumatallir ibrahim alayhi salam suñu borom daf koy natu daf koy examiner ndax yalla dafa bëgg ko xamne daf koy fal imaman linnasi mu wote ben concours mom yalla kenn admiwul bam def ibrahim concours la wote mom yalla international ñepp yonent yeb walu yeb khutbu yeb aqtab yeb ustaz yeb kul dal dikoy jox nak 5 questions wala épreuve bu ibrahima admé wala bokku admi ci concours bi rek yaay nek imaman linnas ibrahima da dugg ci salle bi gaay duko ben yalla ne ko dama bëgg nga takali ko sa nit ñi sa mbokk yi sa papa sa yaay dama tax ndax ay yéefër lañ ibrahima ne ko d'accord na dal jël ay bagage sam dem yalla ne ko 5 bu mom at nga ci 5 sur 5 ben bu ñaarel ba yalla yebal ko ci namrous mu nek ko bandite rew waxante ak yalla ibrahima ngi tok ne ko yalla ay sama borom yalla mom soufi mo xam li fi nek mu ne ko ah man duma yalla ibrahima ne ko do yalla mu ne ko yalla ay def ci mun mako mu ne ko yalla ay ray ak dekkal namrous ne lo rek la man lo rek la man dari japp ben way cior bat ko ne rayuma mu ne akay mu japp kenen ne ko yow dal na la ray ba ñepp d'accord mu ne ko bal na la dunduluma ibrahima xamne wa jangi tapale te tapale kat du sori mu ne ko jere jef yalla mu ne ko bus ba 7h28 na mu ne ko moy andi jant mu jëg fi comme yow nak wu jëm nga busuba bala ko andi fi rek nang ko andi fi namrous commencé ñak yalla ni ibrahim mu na mu labbe ko mu ne ko 5 ibrahim laf 10 sur 10 bu ñettel bi ibrahim gëm yalla ci rew ma kenn gëmut ñu gatt sax mu tal li yak ji tal ka bam yañ ni taxaw ibrahim ci buntu ba ne ko ci biir weddel yalla ba nga dugg mu ne dugg ci biir tax mi lak ba def doom mo ma gënal weddi yalla yalla ne jël ñu fa ibrahim yëngal yëngal ba biir ne ko ci biir sawar wo puy yalla ne ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yow sawar wi seddal waye nak bul galasé na nga sedd bu yam rek damay ndax mag la daara gal sedd sawara wa sedd lam sedd ibrahima jog di faxat sikima di yeleb ay yere yalla nako 5 la ñaata 15 bu ñentel bi yalla nako dama bëgg kuma sancal makka ndax yoonte mi mujjé yoni falay fégné kon nak demal nga sant ko ibrahima takki bagagam xey fab soxna sim gëna bëgg soxna muy ñaarël bi seed bi te seed da nga am doom ju bess
mu boole sit bag yëpp yóbbu Makka def comme ay bàyyil mu ne ko yàlla daj takki bagaasu ñib yàlla na ko sénk ñaata tey mu neex de moom dal épreuve yëpp mi la ko jàppe. Beneen bi Ibrahima bi mu amee doom Ismaïl yàlla gis fu mu ko yor rek xam nga nit bu amee doom rek sëñ Murtala day wax ne ku am doom dof naan di wax ak dof waaw yàlla gis loolu daa ne kii bëgg na doom de mbaa doom ji jël sama place waay Ibrahima mu ne labbay ko mu ne ko rendi ko mu ne ko yaa ko yàggal daa si paaka teg ci baat ba yàlla na ko sénk xanaa amme na 25 sur 25 wala boog bu doon kaan nga ne 20 sur 20 ah yàlla nag ne ko xaaral boo gisee mu dugal ci saal bi ci concours bi dama bëggoon ni imaam lin naas ma tax xaala mu ne ko inni man yàlla bés ne ko te jaailuka def naa la lin naas ngir nit ñëpp imaam man nga nekk seen iliman tey mu ne mu ne ko def naa la ko léegi nag kuñ fal da ngay discours Ibrahima def discours ouverture am daa di proposé yàlla benn affaire xaala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sëb ma am doom ji mu am nga def ko imaamal lin naas yàlla ne ko nga ne Ibrahima la wax mu ne dama bëgg doom ji mu am sëb ma am nga def ko imaamal lin naas xaala yàlla ne ko laa yanaalu du am ahdiya sama ndomba tànk aw zaalimina tooñkat yi duma fal koy tooñ de fi nga jaar daal ku fi jaar ak man ma jaar ak moom fi ma jaar ak yow waaye man yàlla duma fekk ku am 3 sur 20 ma koy fal mukk bu sànnee carte daal bu ñëpp sànnee ma fal la rek mu jeex duma négocier nguur ah fii ñi jàngal xaan war nañ ko jàng bu baax tey bu ngeen amoon benn mbootaay teg ma ci kanam may lekk xaalis bu ngeen bëggee folli day am ñu jóg ne yàllaa ko fi teg yàllaa ko fi teg ah ñu ne nañ muñ bog ba mu folli ko yàlla ne du folli ko mukk teguma ko fi yéene ko fi teg waaw la olof di wax yàllaa ko fi teg waaw ko fi tegoon firaw na yàlla Moussa ndax bu toogoon ne yàllaa ko fi teg rek firaw dara daanu mukk daa dem song ko labal ko ca bàyyu xal suuf la am solo la kon ndigante soosu noonu la yàllay nattoo jaamam pour yéege ko kenn ku ne ci noonu la lay nattoo koor gi ci la bokk yàlla ñu yàlla jàppale way fàttalikul kera ba nga xamee ni jaxal na bayta defoon nañu kaaba ga masaabatan linnaas muy raw kaayu nit ñi muy làqutu kaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wattaqisu tayit na ngeen jàppe ñum maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem màkka ci yéen bu tawaafee ba noppi nafa julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi fatiha ak kafiroun rakka ñaar bi fatiha ak ikhlas waaw naar yi nag nar nañ koo yàq maqaam ibrahima daj ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba gi di ko gis léegi bokkut am nañu bari yu fa dañ bokkoon na ci ñu fa bëggoon dindi maqaam ibrahima ginnaaw yàlla cheikhul islam Hadj Ibrahima Niass moo tee ñu dindi ko suñ Cheikh Ibrahima Niass mii tabaraka ginnaaw yàlla moo tee ñu dindi ko ndax naari dañ ko bëggoon a maasere
aji wess bëgguna nga masale baqiya ba defar plan ba nepp xawmu nak bayyi nañ ko mbir parce que demb la nar yi deful muy dara parce que nana ñepp ay shirk la ci bida demb te bo faté sa demb day tax do mëna xam tay te bo xamul tay defal ëlëk jafé la faté sa demb day tax do xam tay ñaka xam tay day tax defal sa ëlëk jafé la lolu moy li ñu tuddé changement tabarakallah madam de wa'idna kolorante won nañu ila ibrahima ci ibrahim wa isma'il ak domam di ñu wax isma'il an tahira ne len setal len yeen ñaar bayti sama neeg bi man yalla li ta'ifina ngir ñukoy tawaf wala akifina ak ñi fi dekk war ruk'i ak ñi fi ruko as-sujud tay sujud na ngeen defar kaal bam set ngir ñi fi tawaf ci ñi fi dekk ci ñi fi julli ci kon loolu tax ñukay def momit motax jakka bamuy doxor rolam ak julli dawul dem di jeli hotel da ngay julli ge rek fasta bagas ge da non nelaw ko asra di xamul na mi nga jox dox sey soxla ba jakkay jakka lolu mo am al aakifin ñu fanan ci jakk ci te defé gaay te defé ñi te defé assalatu khamul nam nga jog jakk julli ba nafi toxé say soxla bu ngone nga ñibbi ci waat tay koy reeri ci amo ko yobale yobu kenn a boy reeri yobu kenn señ bi ka ñu reeri ki ne ka kenn ku na jël kenn ndax ku jël yëpp alko jele ñep di bax ci yow wa isqala ibrahim fatlikul karaba ibrahim waxe rabbi ya sama borom ij'al ma ngi lay ñaan yalla nga def hadha dekk bi baladan amina mu dekk bu am sécurité ibrahim isma'il moy ibrahim moy ñaan warsuq yalla nga warsugal ahlahu ñi dekk bi min athamarati ci mayjit ismail nan amin ñaar bo yalla dekk bi am sécurité yalla am wursak gis nga ñaar yoy moy facteur développement wa al qu'ud al iqtisadi moy ñaar yoy rek al amnu wa rizq moy lo meuna liggey bu amul sécurité do liggey super yi tay ji bi fi yeno ben xale tay seen liggey xawna yaq door nañ leni xeer ba ñi teggi jaar lasana ñi teggi jaar burgi ba ñi teggi jaar feneen yow mi nga xamne da ngay sam ka intedi bo fi amon am xar tay jind ko 75000 yow ko guddi mo ko jëñu nako ciopet kay ngay am liggey ba wer de nga def ko sa poste bi andi keur gi pour jënd ndoko ben way nak ni sa poste ci bir ki ba nek lañ sa xote ne ko ciop nga ñew ci keur ak lay am neet kañ ngay am waaw kañ ngay am baax la nak parce que buñ la ko defé do ñu la ko def c'est bon man dem nga ko defé wallahi ndaysan do ñu mako def waye nak saxon na lol de parce que fala miri ba ci keur gi ah leysan sama goor yu baax yi ñaan commissaire di lay leg ben way bu xuma dara ba ma am lu upp lañu jëlon waye dal ah xamna dañu mu jëlala di waye dañu yaax de waye yoyu su de am kan li économie bi di dox dox wala nga liggéey dara ba mëna ciop ben way ñew lepp ko dundu fay ma tax gën nga ibrahim baladan aminan wa suhala wa demé makka lo feleer le bok gisul rek dana ko jël bok gisul rek dana ko jël wala ngay aji ñu taf la dana ko jël tabarakallah kon
jëm ci ñoom billahi yalla wal yawmil akhir ak bis mujib ku gëm al-akhir dal nang ko wërsegal xal yalla nako duma def lool ibrahima proposé nga ma kërok ba nga amé bëgg ma proposé wa tay ji duma ko def ah man dal may wërsegal damay wërsegal ku gëm wa man kafara ak ko wetti motax 1000 francs ci loxo bi yeufur loxo julit fa la lay nek tabarakallah naka non neexitu lek ci yor kay buy lek ci yapp comme sa tiep rek buñ la jotey non waye nak ci weddi fa umatti'uhu dama koy banexal ci aduna qalilan tuti suma ginaaw ga attaruhu man lorko ila azabin nar jeme ko ci mbugulum sawar wa bi'sal masir mujj gu naqare ngono yalla ci yalla musal wa isfatilikul kera ba nga xamé né yarfa'u ma nga yëkëti ibrahimu ibrahim al qawa'id fiya moli moli kaaba ga min al bayt ci kaaba mom ba mu fekke ñu tabax kaaba wajurhum tabaxat ko bi mu ñëwé da ko tabaxat bi ñu tib ñëwé tabaxat ko mom mi ñu tabaxat wa isma'il ak isma'il ña ngay ñaan nak rabbana ya suñu borom taqabbal minna yalla ñu nangul innaka yaw yalla anta as-sami'u yaw ay aji de ke ci ñaan al-alim ya xam li gën ci ñun rabbana ayu suñu borom waj'alna yalla ñu def muslimayna lak ñu gëm la man mi ak sama dom ji isma'il wa min zurriyyatina yalla ñu defal suñu dom ummatan nga def ci xet muslimatan wu gëm yalla lak ñel la manam muslimatan lak wala wamatu wa arina yalla yalla ñu won manasikana niñ la wara jamo wa tub alayna yalla yalla ñu ba innaka nakhsa yow yalla anta tawwab yow ay balé gabbi arrahim yow ay ajjeremi ci yalla ñu yalla bal ci yeram ñu rabbana ayu suñu borom wa ba'ath min la ñaan yalla nga yoni fiim ci suñu doom yi rasulan yonent minhum bu juddo ci seen biir sallallahu alaihi wasallam motax mu ne man may ñaanu ibrahim may ñaanu ibrahim tabarakal da'watu ibrahim wa nubuwwatu isa wa busharatu wa nubuwwatu musa wa busharatu isa tabarakal rabbana ya suñu borom wa bahas yalna nga yonni fi im ci seen biir rasulan yonent minhum bu jogu ci seen biir rasulan minhum ndax bu yalla yonne yonent jaamor deugante ak mom day jafé bu yalla yonni won ben chinois mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci chaawon ci ceew duñ ko top mukk wallahi ndeesan ha wala mu yonne fu yonne yonent ak arab mu dem nan dama ne naari duñ ko degg wa ba'ath rasul fihim rasulan minhum rasulan minhum lu am solo lay ci walu kep koy waxtan ak nit da ngay xam minhum rasulan minhum tabaraka yalla du nit yadlu alayhim man leena jangal ayati ka sa ay ci senu lak ci senu lak wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani khawbihi motax leg leg am nar joge fi ca makka ñew di warade fi day jafé wa lay ndëk dawlo nit ñi tak moy muray ba wa parce que fi li xam mom moy jigen moy muru ngeen dal ba lay ndëk dawlo nit ñi moy muray ba wa parce que nit ñi commencé daw ci nak do dem bayiko fi mais limi wax mo do tukki sa xol bi

da ko adopté yalla moy laaj ne ndax dafa am kenn ku yalla fete wo def ko dom mimma yakhluqu tilim bind banatin ñu nek dom yu jigen wa asfaakum mutannal len yeen nit ñi ngi wax lolu bil banina ci dom yu gor lolu modib laaj laaj bo xamni inkarun wa ta'ajjubun min halihim manam yemina lol liñu wax ne yalla mom malaaka yi ñu nek ay doom yu jigeenam ñom nak bëgguñu sax am doom yu jigeen yalla diñu wax nak waaw lolou nañ ko seet bu baax ko xamne ki lay am katan lu nek ya ko upp katan may ko katan nit nek fi ñak katan ba li yalla sak mo ci gënu ñak katan mom nit limu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yat lolé mu fekk ki upp katan ne ko yow am nga ko lol la yalla wax ni amit taghaza mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil bani nax kon mom dina fété wo li ngeen ne yeen bëggulen ko mom mu fété wo ko mom lolou la yalla di wax ñi nga xamne ñoo bëgg na yalla ñi ñoy ay doom yu jigeen subhanallah mune way sa bushira te kat suñu yëgele ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahman ci li nga xamne mi ngi koy teureulal yalla masalan ci misal manam kuñ ci teureulal misal mi ngay teureulal yalla ñew fekk li ci pinch ma nga tok di waxtaan ak say morom ma ca grand place ba ma ca dem yeba ñu la soxna ci muccuna fu mucce nga ne ñu ne hôpital sangam lu mu am ñu ne dom ji jigen zalla wajhuhu muswadda karam ga day daldi mujju muswadda ñul kok ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wa wakazim mu neub mer ma nak manam di wanasu mer ma ndax bëgg su agge ci kër ga alak dom ji jigen ci yalla mu ne fi la nit ñi tollon ci dom ji jigen ko fekk muy waxtaan ak mbokam morom nga ñew ne ko soxna sa muccina mu ne lu mu am nga ne jigen fofa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim lol nak ci jigen bu dañe yagut wala dañegut ndax ñi teural droit yi doom adama yi am dañ koy teural ba noppi do ra teural droit yi jigen ñi am nga xamne dañ nan droit de l'homme ba noppi nak ne droit de la femme nga xamne kon homme muy nit mom droit yi legi nak jigen mom droit yi kon mi ngi mel ni jigen du nit soko desselu ndax da ngay wax ben way bi ngay ñew ko taxel muna taxewuma ken xana ben sereer manam ngir mom kon bu taxewon ak nit day wax ni nit la taxel la gaay waxon ci liggeeyu kay ba ñaata ngeen fi muna kon nous sommes 5 plus un arabisan ngeen balma ci waxin woowu fekke mu lañ ko waxe muna ko ñun dal juroom lañ akup arabisan nga xamne kon ñom pour ñom kenn ki bokul ci ñom waye jigeen nit fi mu tollon nga xamne ko am dom ji jigeen lay sa yitte moy nga gas ko sul ba bo toge sax ñu waxal ne soxna ci amna jigeen nga mer tabarkalla waxuuti sa keur amna ci kuma sa am dom bam am fukki at ak ñent mu doore yeek ne amna dom ji jigeen ci bis bala ko sul fukki at ak ñent ci bis bala ko sul bu dan tay ji tabarkalla ñi ngi koy labataka be ko denj soxna yalla mu neen nonu ñu mel ci jigen nak ñu ne nak yalla yow yaay seen papa ñoom doomu jigen subhanallahi alazim subhanahu wa ta'ala amma yasifun yalla mu ne awa man mu ndax ko xamne fofu ci jigen lay wax mu ndax ko xamne yunashu dan koy yar fil hilyati ci ay takay ko xamne bañ koy yar lay yitem lepp moy tak or.

def ma borom irhamhuma mang lay ñaan yal nak ma yeureumal sama ñaari wajur kama rabbayani nañu ma yare won saghira ma nek ndaw lolou la kenn ku nek wara ñaanal su ñaari wajur fo man di tol kon digënt so ci suñu borom tabaaraku ta'ala rabbuna fi ak yu bare bare bare yo xamne yaang ko amel sa ñaari wajur yor len ci grafetal di wax ak ñom wax ñek bañ leena gëdd di wax ak ñom wax itirang way ci seen kanam tax lu ci seen kanam yeeram leen di leen ñaanal biñuy dund waye di leen ñaanal biñu faato tabarakallah muy juroom ñetti ak yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko rabb ci ndigante ci wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira niñ ma yare won bi may nek ndaw yalla neen rabbukum seen borom mom rek a'lamu mo xam bima fi nufusikum li nek seen xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëgg ko wax nda nga koy def ci sa ñaari wajur yalla neena xam na ko in takunu salihin bu ngeen baxé lan ca seen xel ngeen defal seen wajur bëgg ko defal lu bax mom mu japp ne lu baxul la mu mer ca la ngeen def yalla mëna lolé xam na ko fa innahu yalla kana nek na lil awabin ci way delu ci mom ghafura di balé kat so defé ci sa ñaari wajur mel mbir la nga ci jiblu won moy lu len neex yalla dogal gisuñu ko nona ci gileero yow na nga daldi delu ginaaw won len defara taxone waye na nga yek ne yalla neena mom xamna loola mom du lako jappé tabarakallah waye cey bo tayé su ñaari wajur nga dëngé len waxuma la dara waye bo maggé da nga am doom ju la dëngé yoonte bi neena ko seen ñu rañaan ko tek ci fuf da rañaanon bayam tek ci fuf sallallahu alaihi wasallam neena ko seen nek doom ja nekul rañaan nako su kep na la woor ne mom da rañaanon bayam nako su kep motax waja dafa xey ne papam daf ko lakal daldi jël ndaysan ben kalando def ko ci wuti ties bamu dawale ba wessu dekk ba la nga xamne moy genn dekk muy barñi mu dal ko fay won ci bëgg depp baaji dal koy wo bu muy ko mu ne ko kay mu ñew mu ne ko jallale ma tuti ba poud mu ne ko lutax mu ne ko bamay sanni sama papa poud la ko sanni won kon so ma sanni fi ci barñi fo yow ma la nga xamne mu la defal sama papa rek day fan xale ba daldi joy daldi koy dello ci wat ci dekk bi tabarakallah daldi ko fi tek ñu gis ne kon lam lebalon nekete mom dafa sanni won papam bu put doom jël ko sanni ko ba bañi mu ne ko nak jallal lima put ndax fofu la jallon sama papa ney tan tabarakallah kon yalla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin bu ngeen baxé tay def lu bax dal yalla xamna fa innahu kana lil awabin ghafura yermi kat la tabarakallah yalla neena wa ati na nga jox wala wa ati te nga jox manam dafa diglé won wa qada rabbuka def nga lol bonapi mune wa te nak bo de baxé sey ñaari waju rafetal ci ñom bañ leena gëdd bañ leena wax uf torox lu ci seen kanam won leen mbagu mi yermane tey di leen ñaanal mune so ca noppé ati joxal zal qurba sa mbokk mi jege haqqahu aqim am ci yow sa mbokk mi jege momi dafa am ay aq ci yow melni sa bajjan ni nga jappe sa yaay bo ci joge melni sa tanta melni sa najaay ñoo ñepp kenn ku nekk da am aq ci yow ba sa xariti bayyi sax dañu am aq ci yow sa xariti yaay yi am aq ci yow mo xam ci seenu dundu mo xam ci seenu de motax mune wa ati zal qurba haqqahu zal qurba haqqahu ñi nga xamne ñoo di ay dekkando yu yag ak sa wayjur mu genn aduna ak ya sa baye dan fiqta ci ñom nga fexé ba fiq ak ñom ak yoyé wa ati zal qurba haqqahu zal qurba it muy way jëgë ñoñu dem na ba ci soxna si nga xamne neet ngeen di bokku yeen ñaar nga dox koy akam waye doom ji nga xamne moy soso seen digënté nga dox ko akam kon kep kuy zal qurba da nga koy jox ak delo ko ko ni nga xamne nun nga bëgg mu la koy jox mom wal miskina miskin bi nga jox ko haqqahu aqam te xam ngeen miskin mom aqam ci alal ji nga am buñ ci rudd ne beut bu set joxal miskin nangam waye miskin day faral di aaje wo ñu bëgg sa bu aaje wo he te nga yor nga jox ko loola nga koy jox loola moy aqam
ndax

kun bu la neexee nga maye aw wala boog am sik tiyel bañ a may kenn bi xayiri xisaab ci lu dul genn rek la. maanaam bu la yàlla mayee mu ne ñaar yi mooy am fam nun aw am sik may naa la mayeel wala nga tiye bi xayiri xisaab. waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may ku ne nga maye moo gën nga bañ a maye moo tax mu njëkkee mayeel door ne aw am sik. kon nag nga maye moo gënal yàlla nga bañ a maye. haza ataauna famnun aw amsik bi xayri xisaab ci la dul benn regle. yàlla mu ne ko wa inna lahu te it am na fi ñun wala te am na indanaa fi ñun yàlla la zulfa ak sës maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman. lii ko yàlla may lépp ci mbiru àdduna yàqalu ko mbirum alaxiram wa inna lahu indanaa la zulfa. loolu tam aw tagg la ndax àdduna ñaar ngay boole bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci. bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarkàlla li nga ñàkk alal moo tax nga war a féetewoo diine. Suleyman xool li ko yàlla may lépp mu ne wa inna lahu indanaa la zulfa. moo di li muy barile barile lépp ab buur la woon daan war ngelaw yilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej gi di ko tabaxal ñee mu yeew leen. lii lépp suñu borom may ko ko waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna loolu teewul mu mën a taxaw loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. moo tax àdduna si it ñaar yooyu lañu war di boole iliman nga loola bu mu la tee di xëy di liggéey nit ñëpp su julli jotee nga ñëw julli waaw iliman nga mécanicien nga waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu soo liggéeyee ba noppi bu ñu noddee nga ñëw soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba tabarakallah. loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd i amal li dunyaaka ka annaka taishu abada wa amal li axiratika ka annaka tamutu gada. mu ngoo jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. loolu la Suleyman boole woon wa xusna maab mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam. kon makkaanam boobu nga xam ne makkaana rafiat fi dunia teewutoon it mu am xusnu marja fi l axira. àdduna si tabarakàlla mu dir ba am lam ci am alaxira it mu dir ba am lam ci am. loolu nag la ñu tuddee dëddu àdduna azuhdu fi dunia. dëddu àdduna mooy man àdduna waaye fexe ba àdduna du la man. loolu mooy dëddu àdduna. bokkut ak koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu àdduna wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu àdduna wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu àdduna wala ñu ne du sangu daa dëddu àdduna. déedéet dëddu àdduna da ngay sangu ba set di lekk lu neex di tëdd fu neex waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa àdduna. loolu lañ tuddee dëddu àdduna. loolu la Suleyman boole woon tabarakàlla. amoon na ay soxna yu bari yu rafet am kër yu rafet yu bari am kër yu yaatu yilif jinne yi yilif nit ñi yi yépp te teewul wa inna lahu indanaa la zulfa wa usna maab suratu saad aaya ñin fukk. yàlla ne na wazkur fàttalikul yow muhammad salallah ai sallam buñ la tegee baat bu métti. wazkur na nga fàttaliku abdana suñu jàmba ayub jàmbañ tudde woon ayub if ndaxte naada rabbahu masnaa woo boromam ci lu ko daloon. la ko daloon mooy def ne anni man daal man ayub massani cheytaan cheytaani laal na ma bi nusub wa azab bi nusub ci coono wa azab ak mbugal. soo boolee nusub wa azab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer feebar bi ñu tuddee neer cheytaani moo koy def ci nit. ñaare sol la ko mu nekk ngelaw jàpp say sidib nekk ci sa biir bi di ko tàng ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. ngay tiit lu bari di géwant yu baree bari léeg nga tëdd géwant di dox ci ndox mbaa ngay tëb ay kàmb mbaa ngay géwant yi lekk yàpp. loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa nga jëm ca feebar boobee. bi mu dalee nag yonent yàlla

0: ngana ca bi ca ne balala andi won febar wa farwirul febar afala akunu abdan shakura ji yonti bokon ali sallallahu alaihi wasallam shakuri nak moy ko xamni ki surur le wonuk jinni ak sufure ak jinni ñoyam kep ci mom bu reerle 1 million ak bu fare 2 million moyam ci mom lool moy shakur manam du nek ko xamni ki day am dig ba nit ñi yekko du ñaké mu mer ba nit ñi yekko lool yom na lool waye reer la ba noppi kin ñi gul ni reer la nga ñak ba noppi kin ñi gul ni ñak nga lool moy shakur fofu la ayyuba tallon ni'mal abdu innahu sabira innahu sabir moy ayyub kon sabbar ak shakur tabarakallah moy muñ te sa nuñu kay do ko jema jeexal muko ndax itam lo muñu rek day xey rek nan waaw waaw yele fi won li kulli sabbarin shakur neena dal ku mel ñaari mel yu yaay nga xamne da nga mëna waro ci ni bata di doxé ci kaw geej te itam du diit ci bëlbe xana nek ci kaw rek mu ne kon su ko neexon mu daldi dalal ngelaw li ak yi aji ci ngelaw yépp numu ko dinjé légui aw wala bok su ko neexon yubiquhunna mu ray len ñoom ña ca bato yépp bima kasabo ca lañ fagu ci ak jibadi bima qatarafu min jara'i yalla neena su ko neexon ko war ak bato def ca lo xamne lu yalla téré la fa ngay faato aw yubiquhunna bima kasabu manam xolal nek ci bir bato mu nek ci ndox ngelaw diko dawal ñu xelil la ngay naan lu yalla aramal ko ko naan yalla neena su ko neexon fofu nga buxé karam bi lay waxe bato bi wonal ma ki mu def la nan defon xaruna wala suuf def la nan defon xaruna wala nga yegg avion mu ne ci kaw jaww ji nekko asaman la lu suuf sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag yàlla moom ngelaw li moom la nga ne ci biir avion bi mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ni ci kaw ngelaw li nga topp nag ñu xelil la ngay naan lu xaram yàlla mu ne su ko neexoon waay waay foofee doo wàcc aw yow bi xofu ne bi ma kasabu ne ko noonu boo waree ci oto tey yaa ngi ci kaw ñeenti pomm yoo xam ne bu ci ne ngelaw la def ngay dawal ba ci àll ba mu ne su ko neexoon loo àgg aw yow bi xofu ne bi ma kasabu kon pomm yi mooy peer ca yoon wa wala benn toj ca tabarakallah la ca xew mën ca xew yépp looloo tax suñu borom nee na su ko neexoon kooku du àgg fa mu jëm waaw wa yaafu an kathir wa yaafu an kathir nee naa it kat maa ngi leen di baal yu bari maa ngi leen di baal yu bari yàlla nee na cëy li ma leen di baal yum ñuy baal yàlla na ñu baal te sàngu ñu sutura waaye lim ñuy baal wa yaafu an kathir yàlla su ko neexoon fii day def bakkaar noonu ku bakkaar rek génn àdduna noonu moom na ko def ku bakkaar rek génn àdduna da ngay gis picc yi nee nañu ko jëluwut suba rek génn àdduna ne ko noonu janax yeeg kaña yeeg sikkóor yeeg bàyyi mu yooyu yépp ku ci jëluwut rek génn àdduna suñu borom it bu ko neexoon noonu lay mooñu nit nga xam ne su ko tupp rek génn àdduna su ko yàlla defoo noonu sàllaaw ñëpp a koy topp waaw kon ñëpp a koy topp su fekkoon ni njëriñ yi fii ñëw dañuy ñëw gone gu jigéen gu muurul ñu lekk sa kawar kon ñëppay muuru waaye nag tabarakallah yàlla mënoon na it képp ko koor gi ñu wooroo mu boole laak ay ceeñ yoo xam ne du ngeen taggu mukk ndax ay dongoom lañ ñu ko déggal ay jaamam lañ ñu ko déggal moom tabaraka taala moo tax wa yaafu an kathir sàllaaw li ñuy def day muy nekk jeexantal ci ñun yàlla nee na cëyli ma leen di baal wa yaafu an kathir tabarakallah suratu shura aya fanweer ak ñeent wa yaalama yàlla xam alladina ña nga xam ne yujaadiluuna fi ayatina mu ne ñi nga xam ne dañuy werante ci sun aay yi te amuñ ci benn xam-xam nekk ci aay yàlla yi
1: di werante nan nangam du nonu nangam ni la temu ci ben xam xam yalla mu ne suma len di japp malahum duñu am min mahisin ci ben rawukay la malja lahum wala mahrab min azabillah yalla bëgg na kuy wax ci dinam jere ngam ci xam xam ndax len lu nek da fay aaji wax xam xam tabarakallah ki xam xamu economic la nañ ko ca bayyi ki xam xamu walu politique la nañ ko ca bayyi ki xam xamu walu science la ki xam xamu kenn ku ne xam xam ba nga am ñu bayyi la ci waye nak bu ñëwé ci l'islam da ngay gis dañuy bayyi ñepp kenn ku ne sañ ca wax dedit lu lolu ña ca l'islam ñu ñi l'islam ne lañuy laaj la na ca l'islam waye ko xamni jang lu l'islam wala sori wo ca wala jeju wo ca sa jang wepp ñu ngi ci leneen kenn waru la laaj ci l'islam kenn waru la ca jox ben kaddu waru la ca yëkëti yow dang ko wara jang yalla neena wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min ma'is yalla ngi xamal ñi nga xamne dañuy warante ci ay ayam dañuy warante ci ay ab terem dañuy warante ci lele li wonna yalla kenn la ñu ne bu len di jappé ma lahum min ma'is duñu am ben raw way te li fi wonna yalla kenn la dafa bari li le wër lepp dalay wonni allah wahid allah wahid kon nak fama utitum min shay yalla neena li ma len di jox ba tax ngeen di ñëmé songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ci xam xam ba tax ngeen di pank di songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ak lu mëna doon ci aduna ba tax ngeen ñëmé tok ñu ne yalla neena nga ne way nak yalla neena nga ne me mu ne yépp lo mën di am famata'ul hayati dunya yubul aduna dongla kon yott tax nga yëkkat sa peur yunti bi alayhi salatu wassalam ca suratu wal alaq yalla tel na ko ci yelol bam ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam may ko fet ba fet ga jexé bam dilité mu ne ko innal insana layataqa ar-rawstam len rek la bëgg nga xam ko te boko xamé da nga bax li ci aduna moy nit da gaaw yeek bopam bis bo yegé nit da gaaw yeek bopam ba yow bo na reek sa bop rek daldi wacc sa bop rek lo bëgg ci aduna dang ko am lo bëgg ci alakhirah am ko yépp la fi yëmb rek yunitibi alayhi salatu wassalam daldi jël lool motax bamu jakkar lo waji fëgg dënam niko man may diw may doomi diw ci xet sangam la bokk ni la toll diko wax di wax ba son daal ni joxon yunitam nek nako yow yaay kan yunitam nako man may doomu soxna si nga xamne da ñak barke bay lek yappo wow di dundé kéccax mana man may doomu mer bi doon dundé kéccax ci koñ bi allahu akbar yalla nako bis naka tay bu la neex nga titeru te do ci am ben bakkar kon fama utitu min shay yalla mun luma la meuna jox ba tax ngay yëkëti mbëgg di songu sama diini ji di songu sama nit ñi fama ta'ala hayati dunya yublu aduna dong la wa ma 'indallahi khairun la fa yalla mo gën fuf wa abqaati mo gëna dess la fa yalla khairun wa abqa ñaar la fa yalla gëne li fi ñun la fa yalla khairun la fa yalla abqa la fa yalla mo gën la fa yalla mo gëna dess manam li fi ñu ngay jeex te la fa yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq gis nga benn gërem fi ci aduna ci da fay jeex 2 milliards 15 40 milliards ci aduna ci yanfadu day jeex lu bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaaliss dañ koy manœuvre de ci ay chiffres wa ma indallahi la fa yalla dañ ko multiplier ci ay chiffre motax du jeex la fa yalla du jeex ci lif ñun day jeex xolal tay ben nit ngi ni daf lay may 40000 yalla may la ben aya aya bobu du jeex mukk te 40000 waji di ngeen am wer waaw ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq motax bo ñu aduna li fi yalla may nga indi ko fi boy dem yobuko waye liñ la fi may boy dem bayiko fi
0: waaw
1: li la fi yalla may boy dem yobbu waye li nga fi li la fi nit ñi may boy dem ba fi sa yere yek sa armoal beek sa baye beek sa rajo beek sa yoy yep boy dem bayi len fi say way donu ko li la fi yalla may nak mom boy dem yobbu te moy ragal yalla gem la fi may iman gem la fi may taqwa gem la fi may njambar gem la fi may ak wi demene koy wama indillahi khairun wa abqa la fa yalla mo gën te mo gëna dess te moy gëna yag am ci suratu shura aya fanwer ak jurom ben ñan ñoy am la fa yalla ñan ñoy am la fa yalla nga xamni khairun wa abqa mune lolou ñoñu jar naño laaj ñoñu ñoy al firqatu al muslima ñoñoy xadi bi nangul yalla te nara am ngeureumam ëlëk ci aduna suñu genné aduna fekk yalla am ngeureumam yalla melal leen ci ay jikko yo xamne xawna limu mune wama indillahi khairun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima te moy xéeb bi nga xamni ñoom ñoy sowe ku sowe ñu sowe ku sowe wut ñu sowe ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala nga ne ko ñoom ñi de jar na wax seeni melo ñu jëm ci aroy jëm melni ñoom mu la waaw kon nak jëral sa bindu kay mbanga bang sa baram lil ladzina amanu moy ñi gëm lol moy seen melawu ñëk dañuy gëm dañuy gëm yalla gëm alquran gëm melo yalla gëm ay turam gëm ne mo yonni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñu wajal dé tabarakallah wajal dékki defar seen jikko lol moy seen melawu ñëk lil ladzina amanu ñel ñi nga xamna ño gëm wa ñaaral ba ci seen melo ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom lañuy wéru moy seen ñaaral mero buñuy wéru ci leneen mba ci keneen kudul yalla ci yalla lañuy wéru ndax xam nañu ne moy seen borom at tawakkul wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakkilu ci yalla waye bala ngay wakkilu ci yalla moy bi nga defee yi la yalla sant yépp noonu lañuy wakkilu waye do ñew rek na man di wakkul na ci yalla baye na ko sama dundu gi non kenn duko def ci wakkilu at tawakkul bukut ak at tawakkul tawakkul moy yaccaral tawakkul moy wiru ci yalla yoonte bi jangalon nako ben way sallallahu alaihi wasallam mu ñew mu ne ko fo joge masalan bu don fi rek mu ne ko fo joge mu ne ties mu ne ko bi ngay ñew da nga doxam mu ne ko dedet dama war deret mu ne ko ah ana gelem nga mu ne ko dama ko denk yalla mi ci mbo mi ci all bi yoonte mu ne ko demal nga jël gelem gi nga yew ko ci garab gi door ko denk yalla fofu jangal nako lu reuy ndax gilem gi nga yor dakar denk ko yalla gilem nga dem ba tamba ba tay yalla nga koy xolal bo fi amon fan wéri jundi balang ko denk yalla dang koy def ci sa sac dugal ci poset dugal fat bi ci bir sac bi ngab sac bu deugar ba nga bokko ko door ko denk yalla waye boko tege ci marché bi ni yalla la ko denk ben waye bu sant ndaw man na fa jaar jël ko def ko ci posam batay yalla mo mi ngi la koy xolal ndax yalla mo la mom yow borom xaliss bi mom waji jël xaliss bi tey beug na lum ko jox dum dundé ko xeyna sax waxu ko ne ko sacc ko waye nak waji ñew na ko dem bang legi nak yobbu ko fum ko man di jaay rek yalla mom mi ngi lay xolal ba legi legi nak yalla lim dul def kay moy nan la jël nako at nan ko tek fi fi jangul lol nak yalla mom wessu nako subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun kon kuy wakirlu da ngay def li nga war def lepp door di wakirlu ci yalla suratu shura ay fanwer ak juroom ben wa seen ñettel melo alladheena ñoo ñi nga xamne yajtanibuna kaba'iral ism dañuy moytu bakari magi yajtanibuna kaba'iral ism dañuy moytu bakari magi lu melni ray nit as-sab'ul mubiqat lu melni ray nit lu melni bokalé lu melni lor sa ñaari wayjur ci bakkar yu magi la bok mom lañ ci di ay kaba'ir bakkar dañu am sagha'ir ak kaba'ir sagha'ir moy bakkar yu ndaw yi bo ci defé ben ak ñaar mu farri ndax bakkar bu ndaw plus bakkar bu ndaw légui tay mu nek bakkar bu mag waaw ndax li gëna tuuti ci liñu jëfëndiko fi ci xaaliss moy 15 wala bok abdur waye limuy tuuti tuuti bu la sénégal yépp joxon ku nit dërëmum da ngay daldi am xaaliss bok ci ñëpp xaaliss bu la ku ne téggi won ab dërëm jox lako waxuma la nak bu la ku ne joxon aw 100 wala 50 ak yoy waye gis nga bakkar ñun la bo fi défé bakkar def benen def benen def benen def benen yow légui reñ ngay bakkar xaar motax bu ñuy moytu bakkar yépp rek lañuy moytu ndax dafa gox ci fasan baak daf ta nan ba bir ba fess su rewuñu yépp ay ray ejitani bu ne kabar al ismi wal fawahish ñuy sori njombutef ñuy sori njombutef ibnu abbas mu ne ak zina njombutef moy lu nit di jomba def nga xamne bu ñewal nan waaw li noko defé wal li mis koy defé yoyé moy li ñu tuddé ay njombutef walazina yajtaribuna kaba'ir ismi wal fawa'ish wa idha ma qadibu hum yaghfirun muy sen ñentelu melo wa idha ma qadibu hum yaghfirun sa bo xamene mer nañ jéggelé waaw sa bo xamene mer nañ jéggelé waaw ndax mer dafa jégué borom teyit shaytan day xam ko mer man ko duggal ci yum bëggu ta dugg man ko jaarale fu bëggu ta jaar man ko soppi man ko wëlbeuti motax so méré ba nopi taxaw jéggalé yow ci jambaari nga bokk asawi mu ne li day moy makarimul akhlaq atajawuzu wal hulm 'inda husul al qadam tabarakallah imam shafi'i mu ne manustughdiba walam yaghdab fuwa himar mune ku merlo ti miro mbam nga sha'ir bane wa hulmul fata fi ghayri mawdi'ihi jahlu la bir ci fo xani fi du fuñ la fuñ wara la bir ak ndof la kon nak bune su ta ñak mer waye dekk mer baxul waye so mere nga jéggalé yoonte bi néna laysa sadid bi sur'a innama sadid man yamliku nafsahu 'inda al-khadab néna mer du jambar du ub lamb ji waye jambar moy so mere nga mëna tiir sa bop

మొదటిని వరం సుభానుహు వ తఆలా ఇబ్న అబ్బాస్ రజిల్లాహు అన్హు దైవహనే దునియన్ని యునంతి బి అలీహి సలాతు వసలాం వా ఖురైషి కిలిఫయ దయో మసడగి దన్ని బిస్ చకాబగ daadi wax ni nañu yonni ci muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñu fi ñu wax ak mom tay mu ñu fi ñu xol ak mom tay mu joxe ngant lu leer ñu daadi yonni ci mom ñu daal leen di wuy fi ñu bëgg wax ak mom mu ñew nak ci bu gaaw ndax mom ku bëggoon xéetam wi yokku la ku bëggoon mbokam yi dugg ci daawa bi la bi ñewé ñu daal ne ko inna wallahi la na'lamu rajulan min al-arab adkhala ala qawmihi ma adkhalta ala qawmik ñu ne ko giñ nañ ci yalla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu melni li nga duggal ci sa xel yi ku ko duggal ci xetam ñu bëgg nak waxtaan ak yow tay ndax yow saaga nga suñu bayyi ayibal nga diine ji ñi fi amone xel def nga leni dof mbolo yi fi anon takale nga len ñom ñoy wax lu ne ko su fekke alal mola tax jog nga wax ni ñu dajale la alal ba nga epp ñu alal bu fekke ndom ba tank la tax di wax ñu fal la nga jitu ñu bu fekke na jinne mola sadd nga wax ni ñu wutali la ko la neppal ndax nga tane عليه الصلاة والسلام تنتلين لن ما بي ما تقولون ما جئتكم أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولا من لك لن جند وقت أموت لن لما تخجب دو على لما تخجب دو ندم بطنك ما تخجب دو نغور ما تخجب وايدن ما يون لمن نك أبيون انت بجمسكيين yima len andul nak modi sen wal ci aduna ak sen wal ci alakhirah su ngeen mako delohe mamuñ ne yonentiya dan muñi su ngeen man nangule muccu aduna muccu alakhirah nga di xamne lul mom tiaxan weena deug def ñu nako legi kon xam nga ne suñu rew mi di makka dafa xat te ni ñu dundé neexut ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba ji mu yambal ko taw bi mu andi ko dawal jax yi wax seen wax yu bare bare bare moy sababu nuzul ay gi nga xamne ci lañu nek ba demé ci tafsir bu wax zadul masir ci xatum juroom ñet fuk ak juroom ci jukki juroom ba wax joji momit andi nako ci asbabu nuzul ba wa qalu lan nu'minu lak yalla neena wa qalu dañu wax ñom ñu rebb yalla ñu ne yonent bi lan nu'mina laka duñu la gëm mukk hatta tufajjira ludul da nga balal min al ardi ci biir suuf si yambu'a sawle muy ben su bëgg ñu gëm dal li ngay ñëk def moy fexel ba balal sewnde ci biir suuf si so balale sewnde te moy suuf si di gënne ndox fo xamne fi robinet neeku fa dara neeku fa su boba boko defé ba tole makka yi toy xeb fu way bëgg bay bay fa fu way bëgg sampu samp fa loolu boko defé da nga ñu la gëm muy ben aw wala bok ñaaral ba su fekke mënolul takunu laka nga am jannatun tol niñ ko amé su fekke loolu mëno ko am da ngay fexé ba amal tol bo xamni bi niñ ko amé ñun noon nga koy amé min nakhil tol bu am tandarma wa inab ak tol bu am raisin muy ñaar fa tufajjira nga ballal an anha al anhar abdahi khilalaha ci bir tol bi tafjira ak ballal moy ba ca tege moy tol bi da ngay fexé ba dex ne ci bir mu toy xep ndox mi daw di dem ak ñew ñi bay mbay mu guddu ak di bay mbay mu gatt ñom carotte ak nawet yoyep ñukay bay ci bir ak gerte ak yiremini ci yoyu fatufajjira al anhara qilalaha tafjira aw wala bobu bekke mono bobu ñu ñew ci ñentel ju moy tusqita as samaa nga wadal asman si kama za'amta ni nga ko waxe alayna ci suñu ko ci safan

ni war ñaan yalla moy bo bëggé ñaan yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bi bu ci tibbu haram du ko sa yaram bi bu ci sol yéri bu haram manam yéri bo taf tafal rek xam nga bari na légui yeen bal ma jigen ñi légui jigen ñi jaay li ñi jaay yépp jigen ñi lam nañ ko tafa yegu lepp ki khatum bu ñëw rek nga na ba wër dé dama mësal diw tay aw ma dara rek yéré bobu boko solé di ñaan yalla du nang ba bëcëk fu ko am dagal bu fekké bëcëk bu jëna nga jox fu ko bis bo tamalé ben bëcëk rek dagal bëcëk fu ko bëcëk bu ne nga jox fu ko bis bo tamalé ben bëcëk dagal naka nonu gor ñi leg leg nga fekk jaay katu jinn rek nga gaddu yaara fasiyena wo fay jinn bobu ko solo na yaara bi yalla le demul suñu ko deñu bo bëgge ma nangul demul suñu ko deñu naka non lek gi tibi ngay lek bu mu lek ci taf taf wala da nga gañ ci carte gi rek dem jox soxna ci waaw xoss rek mu gën nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lek lu lew sol lew muy ñaar ñettel bi nga tok fu laab te jublu qibla tenko ñettel bi bala nga tok fofé na nga japp japp lu set ni nga julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali salatu wassalam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñi ngi koy ubbé fatiha julli ci yoonte bi waye di ngi koy tiyé nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tiyé wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi chaabi la soko ubbi wat buntu ba tiyé la bo tiyé buntu te duggo boko tiyaté yow dama tay nek wala do duggu ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bu toti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy tiyé Allahumma salli ala sayyidina Muhammad muy signature bi tap ko ko yalla xolé da nit ni da waaw tabarakalla moy tampon bi parce que directeur bi mo wara tampon sallallahu alaihi wasallam yi boko de def te li ngay ñaan nek lu dagan do ñaan yalla nan oustad de yu mel non do ko ñaan yalla tabaraka taala da lay nangul sa ñaan te it bu ñaan ben yon do nga bay ku ñaan da ngay ñaan ñaanati di ñaan rek nak ben way ñaan na ñun fukki ak ben ñakul or lu mbugoon 41 la ñu wax de la am di ñaan yalla ma ñakul or ñun fukki ak yek ben jeex na tak bu mu dugg ñun fukki ba ñaar do ra am jax la way ak am nako la akbar yoon ci mu ne bu ngeen di ñaan ngeen ñaan ba ñaan yalla xorom na ci cindi ah ñaan ba ñaan xorom na ci cindi lolu moy ñaan isa sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i sada'an yent bi neena bu ngeen di gis lu bon tu ngeen ko téré bu ngeen ñaan du nang bu ngeen di gis lu baax tu ngeen ko diglé bu ngeen ñaan du nang fokk ngeen di diglé lu bon di téré lu baax ma su ngeen ñaan du nang feeng ngeen baamu kon fokk ngeen di diglé lu baax di téré lu bon lu ko moy su ngeen ñaan du nang non la dé alhamdulillah sayyidani mo jaar fi legui alhamdulillah dugal señ bi lolou ci roxum bala ko ndaw ko ndaye gaddu mune fal yastajibu li nañ ma ñaan wal yu'minu bi niñ gëm ñu na leen nangul la'allahum khayran yarshiduna te lako fofu la'allahum khayran yarshiduna ñu jubal leen kon li mbokk yi moy ñaan ni lay jaar tabarakallah mu del ci wat ci wër ko bu ñëk ku ma sa wor ngon jotté da ngay naan ndox rek bo ci xasse nelaw do sañe naana bo fi nalé do to sañe naan manam xëd ak yoy ak réel ak yoy mom dal na nga fexé bo xadi xama bo ndogo bul nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wër ko ru jeex ah du ngeen bokkal manam loli di xew di fa daw waye yalla tabaraka taala bu mu teele li mu yeg ni mbir mi jafena lolou la don dindal waaw mu dal dindiko dane

lolou mom bo demé circulation bi da nga ko defé ka tabarkal ñu li malay wax waaw mune ndax ki aya amurukum dalen di digal bil kufur ci reddi ndax ab yonent do ni diglé reddi ba'da is antum muslimuna ginaaw ba ngeen womato ci li yalla santane ba nopi yeedit ab yonent du fepp ñu omato ci yalla santane tabaraku taala mune len bayileen ko fi te ñew di ma jam lool ab yonent du ko wax mukk yalla tabaraku taala bi mu tuddé kon ahlul kitab ci ni ñuy def wax yalla yi tabaraku taala ci barabam ak diko soppek melaw yunus bi sallallahu alaihi wasallam te nek ci seen téré ñu fi nak di fi indi ay wax yu leer nañ yo xamne da fay wax yunus bu ñew bu nek yunus bu la fekk nang ko gëm te jappalé ko yunus di jappalante ñom ñepp ño bokk lu ñuy def yalla neen wa fatilikul is jamona ba nga xamé ne manam wazkur is wa fatilikul is jamona ba nga xamé ne aqadha Allahu yalla jappona ميثاق النبيين كل رب ينتيا مانام جابانتك نيوم اي باكت يون سيانتي موك ينتيا عليه الصلاه والسلام nga xamne mat ni 124000 prophet ñoom ñep yalla jappante ñoom ay pact ne len lama ataytukum suma len joxe min kitabin ci tere wa hikmatin ak hikma xam xamu fiq thumma ja'akum mudikal len rasulun ab yunant fek len ngeen di dund musaddiqun deugal nak lima ma'akum li ngeen yor la tu'minun nabihi da ngeen ko gem wala tanfurannahu da ngeen ko dimbali lol la wax neena dafa jappante gu yonenti siyentek ñom ay misaq ay kolere moy kep ku ma ci yonni su benen yonenti ñewé di deugal ci li nga xamne mom nga yor ngeen nara and def ben liggey dang ko wara gem dang ko wara jappale lola moy li yunit yep don def alayhi salatu wassalam motax ngir ñu taxawal ñom ñi taxawal moy shari'atul muhammadiyya salawatu wassalamu alayhi bo demé ci benn sar bu soufé bu ñu wax suratul tini daf koy régler bu am solo yalla def ni wa tini wa zaytun wa turi sinin wa hadha al balad al amin legi lu cey tege laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim bi mu ne wa tini wa zaytun lodu ak place la bo xane bi da am garab gu fay sax am yunit bu fa fay da di def dara ci li nga xamne moy projet bi wa turisinin turisina ak barab la bo xamne bi dafa am yunit bo fa yalla tabaraku taala waxantel lola tam koku ñew am lum def ci liggey bi wa hadhal balad al amin dekk buñ bi nga xamne buñ wolu la muy makka mom tam ab yunit bo fa feñ waye ba feñe nak la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim legi nit nak matna legi nit nak matna nit matna kon fofu bam ñewé mom salawatu wassalamu alayhi yef yef fofé lay mat mën nak yoonti bëpp yoonti bu ñew na ngeen ko jappalé té ngeen dimbalé ko xala yalla nak na leen ak aqrartum ndax bëpp ngeen ci lima wa aqastum té ngeen japp ala zalikum ci seen loolu ma xeqliyen isri sama ko lere ndax d'accord ngeen ci xalu yoonti yep ne ko aqrarna bëpp won ci li nga wax sa bo xamé ni ab yoonti ñew nak fekk fi kenn dina ko jappale motax yonent yalla Musa alayhi salam ba nga xamé ne feñ na ca Misr te yonne guñu ko mu joge fa dem ca Madian fekk fi yonent yalla Shu'aib daf ko jappale def ko surg may ko soxna jox ko ñubal mu dem kon dimbali nako naka nonu so di ke jamono Lut ak Ibrahim ba nga xamé ne malaaka yi joonu ci mom jëm te nitu Lut ya nar leena alaki Ibrahima dengalam wax waaw da ngeen nara alag wa dekk ba waaw bu fa jurum fukki ni nekkon te gem nu ngeen def di waxante ak ñom ba ag ci bu fa kenn nekkon nak ñu nok kenn nga fa mu ne waaw kay lo da nga fa mané nga degg kon yunuti li leen yalla wax tabaraku taala ñom ñepp nya nga ci nak nonu Isa alayhi salam bi muy taggo ma ngay wax ubashirukum bi nabiyyin ya'ti min ba'diya ismuhu ahmad kon ñom li leen tabaraku taala santol ñom ñepp ñi nga ci won di jappalante ndax jappalante moy tax li nga xamne yalla li muy deflu ñu mën ko ko defal xala yalla ne yonenti kon fashhadu siyede len siñe len ko wa ana ma'akum ma an nadiyen min ash-shahidin bok ci ñukoy siñe su ngeen siñe ba nopi ma tecc sama tampo man tabaraku taala siñe ko fa man tawalla nak kep ku du moyu nak ba'da zalika ginaaw biñ ko siñente nak yeen di def lenen fa ulaika mbolo ma def mo lola hum ñom dong al fasiqun ñu gennu top al fasiqun ñu gennu top ñaari baat la ci al qur'an al karim al fasiqun ak

annallah bima ta'malun basir qonnal bi ngay def sa jaba wa alamu annallah bima ta'malun basir wallahi ba tax ko ragal yalla mo meuna sey waye ko ragal yalla mo meuna yor jaba ndax yalla ngay xet ci mom yalla ngay xet ci mom ñu ragal yalla leg leg ñu xey taxal seen bëndu kër sax seen demal na sa ba mu joxe dépense bi mu ne neeku na devrier

mune wala tattabi mang lay téré nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaar yef la mang ni digal nga top li dira téré nga top lenen lu dul mom suratu zukhruf aya fuk ak jurom ñet innahum ñi lay teural lu dul sharia innahum mbollem ñi nangu wuta top sharia te bëgg nga top lu dul mom lan yukhnu anka munu ñu la fegal min allah ci yalla su la nare mbugal shay'an dara munu ñu la fegal ci yalla su la nare mbugal shay'an dara wa inna adh-dhalimina katun kadikat te moy ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya'u ba'd ñom dañu xarito ba'duhum len ci ñom awliya'u ba'd xaritu ñu ci def lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñuko ragal moy seen kilifa war na kon fum leen jaarlo ñu jaar fa fum leen joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin ama zalimun toñ kadi nak ñom ba'dhum awliya'u ba'd toñ kadi yu goor yi ak yu jigen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xarita kep ko xamni ki jangi bok ci muttaquni hada wax jina basairu ay qamqam la basairu ay leral la lin nas wa hudan jubla wa rahmatun yermande la li qawmin ci nit ño xamne yuhinun dinañu gëm yalla gëm go xamni gi gëm gu wër la ci ñoom hada basairu lin nas wa hudan wa rahma li qawmin yuhinun suratu al jathiya aya fanwer yalla ne am hasiba ndax dafa yaakaar allazina jatarahu sayyiati ñi nga xamne dañuy faggu aw ñaawteef ndax dañoo yaakaar an naj'alahum ñu def leen allazina amanu ñu mel li ñi gëm wa amilu salihati te def lu bax yalla day laaj mu ne ñi def julu jubuji te baaxul ndax dañoo def ne yawmal khiyam lu ñu ñew rek ma yemal leen nak ñi gëmon tay def lu bax ab laaj la ndax nit dina am ñaari surga ni surga bi xeyal tol surga bi xeyal tol benn surga ba tedd neegam di nelaw wala muy ataaya ba ca des xey tol ñu ñew ñoom ñaar waccandoo añandoo ndax kenn dana am ñaari mbindaan ci sa kër mbindaan mi indi waale igiwam leenam tabarkàlla toog di ràbb mbindaan mi ñëw dugg ca waañ wa génne ndab ya raxas dem marché togg kee moom lim féetoo mooy toog di korasi rek ya li mu ne ndax ñaari mbindaan ñi daan yem su weer dee kenn kii di korasi ak def yëf sax ndax weeru dee dina ko fa fet yàlla day laaj ndax ñi nga xam ne fuñ tolli defu njubadi di wax lu jubadi di def lu jubadi ndax dinaa leen yemal ak ñi nga xam ne amanu wa amilu salihati gëm nañ yàlla te def lu baax sawaun mahyaum wa mamatuhum seen dund yem ak seen dee saa ma yahkumun li ñuy attee lu ñaaw la ci kanam tuuti daañu dellu si waat ci xaaj bi ci des insha allah alhamdulillah mu ne sawaun mahyaum wa mamatuhum saa ma yahkumun suratu aljafiya aya ñaar fukk ak ben yalla neena wa khalaqa allahu ta'ala bind as-samawati asman wal ard mo bind suuf kon mom sañna teural sañna diglé sañna téré wa khalaqa allahu as-samawati wal ard bil haqq ci deug wali tujza agit ñu mëna fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam faggu won ci lu baax

ñune ko ha mune isa naje yum rasula kun nuyo diir ndi faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa ko nuyo di joxe la diya akola daga fi ne kon ko mune jox ma diya melni kam sin sari wu ci mo e babbe yu ndi dari am kess nul la yalla defi mbiri motax fi dem mu kere ci lam sa mune ko fadamu ha ñu rendi ko bu ñewé nak ci xalé bi gis na koy mom dama moko fiyal ñu ko assalamu alaykum ñu ndey musa da ko waxon ñu wërgal nak té sama gëre leen ci gis xalé bi nak baal baal la wala mo dikoy baal baal yar mo non nak bu jaay baal non nak bu jaay fek bir bi lay bagaje Allah akbar ya ko no xam nga di mocc bam na fay dal ko yaay di mais condition ben rek ñu na baaw mu ne moy bu ñen ren den la wi man mo ne kon suma wéttal damay wéet légui waye ren koy lax der bi ñen sor ko o bam fess lool la koy jaay ma tam yalla ne wala yalla ne wama ka def al tuti kon ñu ko man tuti kon duñ ko man waye nak fi fi fi information bi tollu fi projet bi tollu ci atté jaar na len ko ñu rendi nak wa kess ko talal derba jël ko dem tess ak or jox xale bi daldi indi nak wi Musa mu tagga ci so wo nak ci ko waja waja ni ñu xéer du taw dane bonjour ñu ne bonjour muy xol mbolami jox war rek ba gis waji ni kiyema lay kiyema lay dari netti fi mu jaar ak mom sama jaar ba ni ni ma nga yaay mbokk ne bay o ma do ma adopté ko mu ñak ngox sama la ci mo doon ñaan bañ ko ko may motax mu rendi ma wa salaam dari dia mom mo ñakko le gaay ndan ne waje ni momit dag baat ba fa lañ leen doxé té kess do bo tax nak yalla ñu tuddé sar bi dakar nak moy titre bi yalla mu ne wa isqadaltum fatlikul ba ngeen xamé ne qadaltum ray ngeen naxtan bakkan fa daratum ngeen di jiñante fi haa dafa def wallahu ta'ala mukhrijun genné na mom ma kuntum taktumuna la ngeen nondum fa qulna ñu dal ne idribu bu door leen ko mom ñew bi di baadiha ci tout ci nami ñu door ko rek mu dekki kazalika ni ma dekkale ki nak yuhyi allah li yalla dekkale al mauta ñi de yalla ma ni ma dekkale waji ba wax ni la ni dekkale yeen ñepp ba ngeen wax wa yuriikum wallan ayatihi ay ayat la'allakum khaynayin bu len ko rewon taxelon ngeen jefandiko sen xel banu israël fekke li yalla mu ne fa maginaaw gana khafat wo ko mo ko lo bukul sen xol yeen yahudi ni ma ay sale bu ginaaw lolu fo ye mujjuna sen xol yi kal hijar mel ñu dëj xol banu israël